0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
1: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram mo kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate. Ako si Pig. Paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken.

0: Weekend, pwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ballroom on one! Ballroom on one! On one! Yabba!
6: Uno, dos, tres! Un pasito pa'lante, Maria!
7: Uno, dos, tres!
6: Un pasito pa'lante!
5: Yabba!

0: Sunday's Golden Classics will be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
8: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
9: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
8: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
14: Basta Pinoy OPM Classics.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kalabot? Pesh, hindi ako. Makidistro. Parang walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: batata!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. May tatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
6: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Something old stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday Old

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Pes, hindi ako.
8: Makinis to.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA. Three-in-one soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvi na.
16: Malatyosa, ang ganda.
15: Dahil sa ERA.
17: ERA Three-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang bataba, okra, sanguyot at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Sunday Old Stock.

Domingo po ngunyan, aray po kang dati magpumpong alas at sagod pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, medyo tardi kita kidiit. Aray, sabi nga ni late, pero bako man late, tardi sana. Difícil na kung magikitang late. Aray, difícil na kung maging late. Permisa ng tarde. Okay? So, pasinsya na muna ta dahil pa kita nakaka-live. At naabot pa sana. Pero, babo, madali na. Madali na. Okay? Anyway, sisay nyo niya. Okay. So, gusto po mag-participar sa tuyang programa. Ako mulitong ko po ang sa endo pong mga request, endo pong mga komentaryo. Madali lang ha. Okay, sige. Sige. Tanganing ariglado. Arin po kang dati magpumpong alas at sagod pong alas 10 ng banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, inibitaran ko po kamo na magpartisipar, magdangog, magwatch, magiling ang satuya pong live presentation. Laka-live pong kitang unyan sa kuya pong account. So, si Joe Bones Bonto, ano? Naka-live po kitang unyan. Ako manitong kupuan sa indong mga request. Ano po, alagad ang condition ta po ang mga requests. Ito ay pong programa All This. Ang gusto sabihin po kaan, itong mga kanta na magpumpong mga 1950s, sagot pong 1970s. O sigur lang siguro mga 1979. Ano? But again, so gusto po na mag-hailing sa live, mas magayon po kung kamo po igwamang gireki transistorized radio, ta mas magayon po ang audio. Ano? Sige. Ang primero to pong kanta, I Wish You Love. This is by Engelbert Humperdinck.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Kabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang kapartner

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to our program, The Song, The Singer, and The Anchor. Of course, I would like to acknowledge Ma'am Lynn Binyas, who is watching the program. And sabi niya, nice evening po, Sir Jobons. I'm always listening to your program. Pa-shout out na tabi sa bilog niyang pamilya dyan sa Kanaway Zone 3, Malilipot, Albay. And she's requesting a song. Tawd-tawd tabi, Ma'am Lynn Binyas. Ano? And of course, I would like also to acknowledge my brother, Naldo Bonto. Okay, si Buboy. Ano? And the following, ano? Si, I would like to greet a happy, happy birthday. Si Doc Ignacio Blanquesa Jr., happy birthday, Tabi Doc, ha? Happy birthday. Si ring man po kay Ma'am Regine Climacusa. Happy birthday, ano? Happy birthday. Of course, si Ed Clem. Sabi niya, nagpa-check ang attendance si Ed Clem, ano? And of course, may ninong Roland Boral, Mariano Brusula. Kundi ako nasasala si... Ini si Mr. Mariano Brusula, school ako ini sa Tabaco National High School. May tindahan ini kayo sa supermarket. Ade, kundi ako nasasala. And of course, ang sa kuya pong padabao na very humble na abogado. Ade, and I'm very happy that Attorney Gary Alcala is watching the program and he's requesting a song. Tabi attorney. Our next song is Memories of Our Dreams. Na kwan ini may nag-request kay ni kay lang day ko nakuha tabi sa pangaran tawd ta na pong ko sa pangaran ka nag-request adi ilingon ta daw sabi digdi day ko na hiling digdi pa ilingon ta kun si Risa sa mga nag-request digdi ilingon ta daw nakulong na kaya ilingan tadig di sabi Ahadan Tika Bais is watching from Mariro. Nagwawara-wara kay ning cellphone ko susulong kunya na. Okay na, anyway, our next song is Memories of Our Dream. Dahil kaya nakuha para na kay Lulu Armando Garrito. Pasensya na tabi, this is for you.

0: Again, the music played. And also, that was for Mr. Gilbert Blanza of San Jose Community College. Ah, maya tao na i-shout out ang mga gwardiya dyan sa San Jose Community College na talagang mga very active. Ano? Sharing man ang sa enda po na ang San Jose Community College na health workers. No? Very accommodating. Balikan ta po giraray ang natoy pong mga pagiramdom.
1: Musika, balita, informasyon, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: Gusto ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sana all.
7: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
8: Our next song is another requested song. This is requested by Mr. Charles Gibo Jr. na nangunyandaan na sa aniningani Haranida Sindas naka-anchorage ano, sa Luas Can Hormos Strait. Yan baga supig gigirirahan ko niya nali. Mag-ingat tabi dyan ha. Naghalat na tabi kang permit na makaagi. Ha? Nagpasa, world peace to all, sabi niya. Charles Gibo, ingat tabi. This is your request, no? Mr. Lonely by Bobby Vinton.

Sa pagi po kang kantang yan, ang programa tapong The Song, The Singer, and The Anchor. Pansamantala po na nagpaparam, alagad mabalik po giraray sa Domingo, magpumpong alas 8 sa God pong alas 10 sa Banggi. Promise. And siyempre po, gusto kong pasalamatan ang sa tuya po mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bolante, ang sa tuya po na magayuno na station manager, si Ma'am Rosana Osangbore. Sabi ni Charbal, good evening po, Ninong. Okay? And of course, kairiban ang tangon niyan sa technical side and sa kuya pong mentor, si Sir Manny Almoguera. O turong ko po, mabalik po giraray ang programang ini sa Domingo, magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa Banggi. Ang sa tuya pong ultimong kanta, Love Me With All Of Your Heart.

0: hanap ninyo ang dekalidad. Asin Siguro Construction Supply na talagang barato. Asin as Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Bakbos, Pagabot, and Ply, Aragon Set, Freeport, Crash Jumping Materials, Hollow Block, or 5 Curvy Blocks, and Electrical Material. Nakto, Mayon Porcelain, Mayon Purin, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, Asin mga pintura, mga yero, Good Luck, Solid Doors, Asin Pangol na Himaya, kung sain, pwede ka mo mag-GCash, Asin magbayad kang bill sa tawad, Home Credit, Pang-Depo, Home Credit, ang mga kaipuha materials, itong presyo, pinservisyo, ang kaya sa mo, Enterprises, sa Subiho, Nagas Enterprises, Sir Enmiskin, mag-text or mag-apod sa 0908-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.

0: Kini po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa! King! King! King! King!
2: Uy, bago na!
3: Ano?
2: Oh!
3: Doon ako lalo!
4: Laki ba na yan?
3: Ang galing-galing mo! Parang laki ko! Gusto kong maging katulad mo!

Siyudad ni Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 58 minutos nang makalang Pausman, digdaman ka ng King King! Puan sa inyo, ano man puan sa inyo, mapinagkakasiribot na umipo na yaon kamo sa baray-rahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibadan sa buhay. Let us always start say with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. From wind to dust, return. Sa mga katindugo niya itong masilibrarkan sa indang kumpli ay maligpisa sa indang is to bless from heaven.

0: Happy, happy birthday kay Ma'am Dang Berses. Kumusta tabi, Ma'am Dang? Kumusta ang beautification? Happy birthday man kay Madam Gemma Brillantes, Arlene Borromeo Buesa, Reina Fake Buasan Gianan, asin siya iguanin mga okasyon na wala ka na itong may kamunduan kunins. Sa mga kugunos na kabodi sa mga hosso, ok, Lunes, uno na hunyos, mil, nice. Nating tap nang malimipin yung ating ta ang ina sa atin rin puling ang ating ikinagagaling in life. There are lots of people what is move the waiting fail or in give up, but then it's just doubles the fun doubly wherein masin probably should be escape kudos in grace see life as an adventure and enjoy
1: tobe marata na
0: sa mga taga rito. Segundo distrito, tercer distrito, parte ng probinsya rin Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sogonde, probinsya Canalbay. Ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, kansabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Vulan, Dam, Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manong Mani Almugera. Ako po, si Bueno. Bak lalaki alagad tinga sin dayumahan da kul nagdadangog ka program big gig kasama kaiwal kansala
2: si Bueno sa gig
0: sa sadakan programang kan kabugtakan kan panahon na basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagang sa lastrigo ang sentro kana matakan typhoon o bagyong si Doming. Pinagkakarkulo base sa kabus na available na dato sa 650 kilometros stick at Batanes sa coordinates na 23.7 degrees north, 127.3 degrees east. Iniigwanin maximum sustained winds na 130 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, Asindangkuros, 160 kilometros. Ini nagihiro norte-norte-weste sa kaskas na 15 kilometros kada oras.
2: Si Bueno sa
0: mantang southwest monsoon o pa ang nakakaapiktar sa Central Luzon, Lucena, Tingscan, Visayas.
2: Si Bueno sa
0: Tamarata, Tandontisays, and Iska.
2: Si Bueno sa
0: Bimaropa asin Western Visayas, may mga pagdalom ang kalangitan. Paminsan-minsan may warak-warak na paguran. Kapag ka nagpapadagos mga katindugon ang Strombolian activity, kanbulkan mayon, kaigwanin lava collapse, minakriar nin pyroclastic density current, ang nag-aalintutong aso na igwaning kasabay na abo, pasiring na po digdi sa nagkapirang lugar sa Premier Distrito, sa Banwaan kan Malilipot, Banwaan kan Bakakay, asin Santo Domingo.
2: Si Bueno sa
0: bantang ang natatalang Pinas, apiktado mga katindugon kan localized thunderstorms.
2: Si Bueno
0: marata, marata, marata, marata, marata, marata.

0: kabahin sa Bruela atap sa napo kita ani na taabuton na kanang inapan na talagang grabe mga katindok so an fakta sa tuitan rasuod na kandiyan ninit fakta ni kabon na siuyugod mo an di pa sus mga katindugon init na mati ako sa nagkapirang lugar na talagang ang aspekto ano particularmente party ka rin ni sir 45 degrees Celsius sa mas bati si sa Huban 40 Celsius sa Legazpi City 42 degrees Celsius Camarin 42 degrees in sa may party kan gin 40 Celsius
1: si Bueno sa
0: tanto mga katindog ni Rumdol weather resources sa magtipid pagbig na baba sa minimum level dam na ang pinanan ni WR Director Junior na po sa 173.4 ang water level sa angat na mas mabas minimum operable kaya po ang mapasunin sa smaan pag ninyo silodo mano sa Disyembre o sa inot na parte kantaon 2027
1: si Bueno sa King
0: Maratama sa tindugon niya sa mga troka lokal na oy good morning. Ayaon diyan sa TV mga taga Malinao, mga taga Malilipot, baka kay Santo Domingo asin digdi sa sentro kan syudad din tabang. Si mga yaon na sa merkado publiko. Kumusta ang sa tuyang preparasyon? Kumaro nito, rado ang sa tuyang mga katindugon manong mani. Atab man na nagpapasiring diyan sa mga merkado publiko. Dahil anta alas 8 pa sa nangani niya ba ana matarumo na ang init mga katindugon na Great Dukan Best Coffee 8 in 1 kasabayan Best Coffee Gold 20 in 1 Best Coffee Black 4 in 1 Best Coffee Green 6 in 1 gabos with herbal mix kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon iguanin marayro sa lawas kang tao kaya Best Coffee sa pagkaanga Best Coffee sa pagkaunto pwede man Best Coffee sa pagkahapon asin banggi. Oy, manay puping! Un mo nga ni ang Best Coffee Green 6 in 1 tanganing makataramkang tunay mananggad na sexy ka na pa. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang sanilibring gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwa po mga katilang kan malilipo di sa syudad din tabako. Igwa naman dyan sa banwa ang kan malinaw tiwi asin, syudad kan ligaw, manok ni osang. Sa satuyang pagbalikan, ratsadakan.
2: Are you looking for a school that builds foundation for your future? Obi Peña Memorial College Foundation, your education begins. We offer the following programs: preschool, elementary, high school, free school, bachelor in science, BS accountancy, criminology, BA, BSOA, ed, AB English, political science, cert for education studies programs, MAED, MPA, MBM. For more inquiries, please Registrar's Office or call us at 052-74764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Inc. Your firm to better education.
3: May mga araw talaga, yung ramdam ko ang katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. They want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Kaya natang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Finner.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Aqua Detergent Soap. Malinis! Mabango at ang presyo kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bayan ka pala? Rodigdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.

0: Madumantar commercial. Sampung tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, Bel, sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gasaro sa asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenware, wares, renopal, flowers and pots, footwear, dry goods, akiklay, asing party need. Birthday ka na next.
1: You bet! Sabi man ng God ni Ma, sa ato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial, duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali sento kang tabako, dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano po? Mus na!
2: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Samakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na inyong dream appliances! Modernong kitchen appliance and water designers at ang pangarap mong smart TV yan nasa Arkiting!
4: Iminawa na ako akong Arkiting!
5: Suwak sa bad refrigerator namin, Green Arkiting!
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Margin Ride! Sulit, di kalising ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Appliances sa RS, yes!

0: programa ay nagigibuhon sa sobra 550 nga mga eskwelahan. Konsein, gabos na stake iinggan niya si Parparasar ang tiyanihan na sa pan at kayusan na eskwela Twix and Ipo sundo 5 kasabay Yuduban para sa enrollment. Mientras tani bisit na rayan paghingua kan mga personalized kan eskwelahan kuha nin partners.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, gigibuhon man po ang launching kan gobyerno provincial kanalbay sa pagi kan Provincial Education Department PED an Albay Kadunong Awards as in Albay Program English Language Proficiency Program. Ngunyan na aldaw, ini nakatalaan gibuhon matapos ana flag raising ceremony na papanginutan kan PED sa liderato ni Dr. Jeremy A. Cruz bilang parte kan pagpapakusog kan mga inisyatibang pang-edukasyon sa probinsya ng Albay. Obeto kan programa na midbidon ang kakaestudyante sa taramo ng Ingles matapos ang launching magkakaigwaning media conference sa kan Kapitolyo Pros. Mga detalyes, obeto asin pinaglalauman na benepisyo gikan sa inisyatiba. Pinaglalauman, makakatabang ang mga programa sa panagpakaray kanan na edukasyon para sa Albayano. Entras tanto mga katindugon, panagos man na nagiging matrayumpo ang kampanya kan mga kapulisan sa Kabikulan laban duman sa mga nagdudulaga sa krimena sa Indang Ginibo. Duman sa probinsya kan Sorsogon, natiklo kan mga otoridad sa sarong operasyon. Ang rank number 2, most wanted person sa banwaan kan Castilla. Suspitsado da Dibora, 33 anyo, Ristara Sogmiento, may kinaraman sa kasong qualified rape. Parang ipinagrekomendang piyansa as in rape by sexual assault na may inirekomendar na piyansang 2,000. Di pesangon niya nasa kustudya na inikan Castilla Bus Station para sa magkakanigong na mang disposisyon.
1: Si Bueno sa King.
0: Tamarata. Taoa.
2: One Radio. News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hard

0: a las 5. Oras na naman, tanganing magbadag. Kung mga is na nadakop, kisay pala nang nagbubuki sa tiwi.
1: Pasaway ka.
0: Kisay man ang nagbubuki sa tabako. Alakam mo. Bubuko dun gamukan mga otoridad. Makakusa sa indang accomplishment. Maray na good morning kay Madam Maria Corazon Buban. Sa satuyang pagiriba, sa satuyang barkada kay Vic Baramida. Matibay ni si Vic magkutikutikan sa inyang aeroplano.
1: Mayumupunta
0: mo. Ah, matindi. Kay Sunya sa Franca Coronesa. Aliping sa gigilid. Shout out sa gabus na opisyalis. Asin miembros kan mabini Catholic Organization MC. Sa magayuno na culminating activity sunba. Shout out lalo na kay Boss Pido Balonso na maray naan pag organisa. Uyugugugun mo. Sabi ni Aliping sa gigilid.
1: Iyan ang pare.
0: Kay Buates, rakitirang Mamshi. Kumusta man po? Mamshi ang sa imong beautification. Kay Josephine Benyo. Kay Salvi Celso. Oy, Mamdang. Happy birthday, girare sa imo tabi, Mamdang. Kay Bobby Les. Pabati man po sa tatay ko na si Noel Bobby Les, sa nanay ko na si Lily Bobby Les, dyan po sa Isla Salvacion. Kay RG Seya Cornel. Daddy Joe Ibuenga. Marana good morning man kay Glenn Pio. Wilmro Clidoro. Kay Paning Noel Banyal. At sin grupo ka na Alerators Transport Cooperative. Isabay ta naman ang iba pang mga cooperative na talagang nag sa kabautan kan gobyerno na magmodernize kundi kulang ang proteksyon.
2: Si Buen Osa.
0: Kumusta ang pinaka na inot ang tali transco? Tapos judo tatero, beat coop, women's empowered women's plan cooperative. Tapos yan na po ang Albay Operators Transport Cooperative. Siyempre, kumusta man ang mga traditional jeepney na talagang grabe man ang kapigat. Kay Ninya Vilches, Mariel Buelya, Angie Bueno, Chris Banana Blanquesa, Cheryl Buesa, kay Kupang, ano daw tabi manoko na ang mga barangay opisyal magibuning resolusyon as in ordinansa na i-convert na sa non-rescue vehicle pasiring sa multi-purpose vehicle kagamit nga ni sa pagdapit sa gadan bako available kung may darahon na pasyente pasiring sa ospital. Tabi mga honorable, doon ako nalungkot.
3: Doon ako nalungkot.
0: Pag may emergency loob ang pinakae, dahil nagagamit pero sa pagdapit sa gadan perming pano kitabo.
1: Masaway ka.
0: Naray man ang observation ni Kupang mga katindugon. Kay Ninitago Margie Barugo Villanueva, Analy Balmaceda, ni Laila Marinda Brizuela, Jadin Lee. Pa-shout out sa mga taga-Basod malilipot sa Bio Family Barsaga Family watching live from Manila. Kumusta po tayo? At mga kapatid dyan po sa Maynila natin, kumusta naman ang kalagayan ng ating panahon? Pero sa Senado at sa Kongreso, sa Senado talagang mainit, sa Kongreso ang masyadong problema.
2: Si Buenos
0: ay Cherry Carbon sa sayang panabang mister na si Jerome. Kay Unkay may glukbursin dyan sa San Lorenzo. Kay Ate Beth, kay Pading Carlo, Botalona, kay Billy, kay Ninyo Buda, kay Lilibeth, kay Lola Sining, Lola.

0: Ingi, Lola Jilay, Lolo Basi, Lola Igay. Marata, marata, marata, marata!
1: Si Bueno sa King, King, King, King!
0: Ang programang iniatod sa Indokan, Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na partikan Tabaco City Hall pagsandiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggihan ang barsaga itiri. Sa barsaga itiri, solve ka! Good news, mga katindugon, sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Siyempre, Iguaman, Sindakan, air condition na Enting Barbershop and Salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso sa Barsaga Itiri, permingyaon si Ate Beth Barsaga. Siyempre, yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Bea. Makukuha, along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Inawon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit coliseum. An enot sundo 30 sultada 1,000 de pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos. Alas 6 pa sana mga katindugon registration na alas 7 sundo alas 9:01 ulutan. Alas 9:01 mga katindugon bakbakan. Siyempre mga katindugon, partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon, darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukudo Poblasyon Malinaw Albay. Maraming good morning kay Sir Nard sa Sin Mambing Kalmada. Sa mga katindugon niya to, oy, mapagayon ka mo kan sa indong opisina, kan sa indong House of the Rising Sun. May proyekto sa barangay beautification. Brigada Eskwela na, Madam Buda Sir. Mahanap ka mo nindi kalidad na pintura sa inkamo maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase nin pintura igwasinda. Kulor na kursunada sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Manana good morning kay Boss Nistor asin Ma'am Helen Berwetner Bankan programang kikig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King King.
0: Diretso kita ang mga katintugon sa detalyes kan mga baretang King King sa Lano Lokal. Naka-experience naman in asphalt ang nagkapirang barangay sa mga banwaan kan malilipot. Baka kaya sin Santo Domingo kasuod mang hapon. Ini matapos magkaigwaning lava collapse na nagdaranin pyroclastic density current PDCs na na-record kan PBOX alas 5:03 sundo alas 5:26 din pagkahapon kasuod ma. Konsein, Dominaus 2 ang PDC sa Sorwesting Ampas kan miisi gali. Basano sa dako ang video kan mayon Observatory Linyon Hill IP camera. Anda nag-alintutong aso na igwang abo uminabot sa poco mas o menos 1,800 metros ang langkaw asin inilayap kan paro sa bagat sa Easting Norte Este kun kaya ang manipis na abo uminugpa sa nagkapirang barangays kan malilipot baka kaya sin Santo Domingo. Dahil ang kaini, panagos ang pangapunan kan mga otoridad sa publiko na magpasiguro nin N95 face mask tanganing makaibitar na makasingot nin abo gikan sa bulkan mayon.
1: Si Bueno sa King King King King
0: nakareceive nin import

0: implementing communication assets and public safety and emergency management office APSIMO kasabay ang apat na local disaster risk reduction and management offices kanalbay gikan sa World Food Program WFP Philippines. Ini matapos ang matrayumpong apat na aldaw na intensive emergency telecommunication training kanakaliis na aldaw sa St. Elise Hotel, Legazpi City. Kung saan matapos ang training, ipinag-distribute kang WFP Philippines ang manlain-lain na emergency telecommunications as in operations equipment. Ang mga benepisyaryo, iyo ang banwaan kan malilipot, makakay rapo-rapo as in limon, tanganing mas pang mapakusog ang sa indang operasyon as in kapasidad sa pagresponde sa mga kalamidad. Kasabay sa mga gagamit, iyo ang IT components, arog kan cloud keys, routers, firewall as in access points, response IP radios, handhelds as in kadakol pang iba. Sigon sa mga opisyalis, pinaglalaoman na makakatabang ang mga bagong kagamitan. Tanganing mapakaray ang emergency communication infrastructure sa bilog na probinsya ng Albay.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Mientras tanto, gigibuhon man, ngunya na aldaw and blessings kan bagong dump truck kan banwaanin malilipot na ipinagdunar kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sigon kay Alkali Sinon Binyas Bulanti na nakulang tabang ang truck para sa solid waste management kanbanwaan. Kung sain, dahil sa padagos na pagdakol kan basurang napoprodukaharungan, kung kaya sadit na ang truck na pinagagamit takay ni magigirumtuman, komitiduman at gobyerno probinsyal kanalbay na matabangan ang mga saranit na banwaan para sa saindang maray na pagmanihar kan kalinigan sa saindang respektibong jurisdiksyon. Kung sain, ang pagdonar ning dump truck party kan 10-year provincial solid waste management plan kan probinsya na ang katuyuhan ma-improve ang koleksyon, pagtransportar, treatment as in tultul na pagtapok ang mga basura sa mga banwaan sa bilog na probinsya. Enot kay ni ang gobyerno probinsyal kan Albay nagdonar naman ning kaparehas na dump truck sa banwaan kan Malinaw as in ang target kan probinsya gabos na 15 banwaan matawanan nin dump truck.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Marata. Daod-daod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy melon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0959-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, sigurus at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew na sa mga supermarkets, groceries, drug accessory stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk management, handa asin protektado ang nad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, sana!
5: Namatusa katawan, ang bigay ng Best Cafe, 8 Herbal Mix.
6: Gandang araw ko, Lalinda, certified use ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang, naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe, 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Sa!
2: Apat na po, 8 minuto na, makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, taas ang sinabi ng Palasyo Malacañang na kailangan ng taong bayan ang isang leader ng Senado na hindi naghahasik ng kaguluhan. Inihayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Caipong na leader ang Senado. Ayon kay Castro, hindi lang ang Malacañang kung si President, pero dapat anyang isipin ang kapakanan ng mga mamamam at hindi para sa iilang tao lamang. Dapat trabaho ang mga senador para sa taong bayan at hindi sa iilan lang.
1: Si Bueno Sa!
2: Samantala, pinasubalian kahapon ng Armed Forces of the Philippines AFP ang pahayag ng China na nagsasagawa umano sila ng military drill sa Bauca na matatagpuan 124 nautical miles mula sa Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for Sea Navy Reservist Roy Vincent Trinidad, sa isinagawang verifikasyon ay tanging mga barko ng China lamang ang na-monitor sa lugar at wala umanong palatandaan ng tactical operations or activities.
1: Si Bueno Sa!
2: Samantala, birthday gift ng prosecution panel kay Sara. Tamang proseso ng batas at pagkakas

0: 024-R ay naghahanap ng workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, 6 Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asian Manpower Services Incorporated.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, dapat
2: G lang with Gord C+. G to support your daily grind. G within and let your nap time. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
3: Ascorbic acid, the generic name of Gord C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed, asin iba pang furnitures para sa indong harong, a business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, Baco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang Zara. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-698 or 943-7958. Fails.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motorong Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Sigurad ang at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Walang maisip na pamerienda, pampasalubong?
7: Yaon ang Zap Donuts.
6: Zap Donuts,
7: perfect pambaon.
6: Pamerienda, pasalubong.
7: Zap Donuts,
6: barato na, masiram pa.
7: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok Chicken House.
8: Rabies? Day pa ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadi ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa kidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day on rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruyi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital o i-contact si Dong 0866-0919.
9: Hanap ninyo ang asuradong stress talagang barato. Asitado, Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware action supply, Argoset, Refavel, Dumping Materials, Hollow Forks, and Electrical Supply, Plumbing Materials, Cemento, Arugan, Mayon Portland, mga kabilya, steel bars, bayo, mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kanya. Available naman ang PayMaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-GCash via Apex, Tawad, Home Credit, pang debit card. Asin, pwede nindo ang doyo at ang presyo. Mga kayang-kaya pa. O, Jaya Enterprises. Kuha sa Zone 7 Division, Baku City, Jaya, in Bandage by. This is Irwin Text, or magapo 903-156-4-09367-16.
10: Jaya Enterprises.

0: Buenoso.
1: Philippine Standard Time, 5 minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Mukul!
1: Igwapo digdini na pangapibang tabi ang nakakuaka na brown leather belt bag.
3: Nakapamada ang buhay.
1: Po mga katindugon ni Madam Sara Salazar. Baad ko na maiunata uman po sinda ni gratifikasyon. Sa sisay man na pwede pong magbalik na unabita ng belt bag, mga importante pong laog na unabita ng bag. Maraming good morning kay Analisa Yap, kay Lynn Bukay, at siyempre sa kabus na mga nakatunya na pagkaga. Igwapo kita ning Bismanong Mani. Maray na aga po tabi.
4: Maray na aga po.
1: Anong pangaran?
4: Florin Labit.
1: Florinda Bitadora, tagasain?
4: Kanaway Malilipot.
1: Bitadora. Pero ang edad mo na po, ma'am?
4: 68. Opo.
1: Kanaway. May agom?
4: Igwa po.
1: May aki?
4: Igwa po.
1: Ang problema, ta naatap kang magpasiring digdi sa kingking?
4: Nagdigdi po ako, ta nagano po.
1: Anong kapigaduhan? Ana puro paasan mo tabi Manay Florinda. Anong
4: bukita bang na ma bayad kang gatitir kan sa kuyang agom.
1: Nata, anong problema ni Mister?
4: Dialysis po siya kaya lang na ka problema po kan gatitir niya tanong na po.
1: Anong pira ng anong pangalan ni Mister?
4: Carlos Bitadora po.
1: Carlos, pira naman edad ni Paikaloy?
4: 71 po.
1: Ay, 71. May mga aki man ka mo?
4: Go po.
1: Kumusta man sinda?
4: Kaso po, nagreklamo na po na dahil na po siya nang mga magkwarta.
1: Di, kamo dahil namang kihanap buhay. Ano? Nakapasiring na ka mo sa munisipyo? Sa Malilipot?
4: Iyon na po, dahil pa man po nag-aabot.
1: Dahil pa nag-aabot. Di, baad lamang ano? Mangapudan kita tabi flooring yung mga paraan tabay ta tibaan lamang madagdagan ang sa tuyang itatao sa emo. Sige na tabi.
4: Good morning po. Agad po kunin tabang na pambayad po sa katheter kan sa kuyang agum.
1: Gurano man ang katheter?
4: Sabi po 9,000 daw po.
1: 9,000. Duro da kulaan kaipuhan kay ni mga katindugon. Igwa na lamang kinagtabang sa emo ali dyan sa barangay tangan.

0: Ning daraong ka sa DSWD? Dayman po. Dayman. Baad lamang mga opisyalis kan barangay Kanaway, ma. Anong purok ka mo dyan sa Kanaway?
1: Purok 5 po.
0: Purok 5. Tibaad kun matabang. Dagdagan ko na yung kimanay. Di bali ubusong ko na so. Pabalon sa kuya ni Agom. Ngunya na si Mana. Tapa no? Mga katindo kun. Kaipuan ni Manay. Ki doroda ko lang kantina na no? O, uni po tabi Manay. Igwa kita digdiki. Pabalon an sa tuyang Agom so para sa sarong semana itao ko na sa imo tamas na nga ipo ka eya oh sige oh digdi na digdi ka na tabi mga katindog ayan basta nagaandar pa an sa kuyang motorsiklo makaabot pa ako sa eskulahan ayan manay oh sige pamanlugod na may mag tao pa sa imo pakiluwas na po pakialat na lang kay Manong Mani. Itinudo ko na Manong Mani so pabalon kan sa kuyang Agom. Ta ano? Basta na kuma. Na ngangaipo ito kay Kuyang Dogon. Durda ko na para sa katitir kan sa iyang mister na si Tintay Uno Anyos sa Carlos Bitadora.
2: Ito ng talibong ni May.
0: Pagkaarog ka yan na senior citizen mga katindugon, nag-iibi sa atubangan mo. Ni marusuan sa imong puso, awin dako na sana, ano?
3: Si Bueno, saking pakigig!
0: 10 minutos na makalipas po ang alasays! Igwaning desisyon mga katindugon ang Korte Suprema. Manong Mani, apunan mo si Kuya. Oni ang desisyon kan Korte Suprema fostering a hostile and intimidating environment in a marriage may be deemed as grossly abusive conduct in serve as grounds for legal separation. Sabi po ini kan Korte Suprema. Mala, may sarong mister manong taga Cebu reklamo laban mo na pirmi na sa nangyayakong pigkikinas-kinas. Mga katindugon, in its 14-page decision on November 18, 2025, but released only on Friday, the Second Division said that the husband was able to prove that his wife's controlling attitude was a violation of the family code. Violation pala niyan Manong Mani na supig tatarambagakan mga sumbikanan tang panihon na Andres Disaya. Andres Disaya ka ngayon. Among the actions that the husband cited as grounds for being grossly abusive were the wife manipulated her children so she could force her husband to provide more financial support. Pig, kuyan nga sa mga aki, pig para pasunod, na maging sumbikalan sa ama, tangani na, dakol ang suporta na makuha. She did not like her friends and banned him from seeing them. Uyugun mo ah. Dahil na makatalam si Mister. She would do things without his knowledge and she was only after the money. Grabe, pakipirak si Mrs. mga katindugon, the two have been married since 2003 to children. To the court's mind, the husband's allegations against his wife satisfy existing of a hostile and intimidating environment for Gary, o Gary palang sa lalaki, and can be gleaned from the facts, Lynn's treatment, Lynn pala ng pangarangan babae, of Gary subjected him from always taking Lynn's lead. Nagpapara sunod-sunod na sa Agom. Manong Mani, Irakman. Irakman, so, Agom na lalaki. Garibaga, so, sumbing bagang baka, buda, karabo, buda, kabayo. Pagkaarog ka iyan mga ting na kabayo, Karabao.

0: ikaw, pigtutuhog sa dugo. Sabi mga katindugod kan Korte Suprema, tanda din doon ni mga misis, ano? Day, manindo pa ka. Iha si Mister. Ah, manong mani. Day, man, pakagulpiha si Mister. So, luway-luway sa naman manong Jun sa Peter. Manong Richard Montano. Nagigiulok ako sa desisyon kan Korte Suprema, manong mani. Ah? Iyan pala na mga gibo-gibo manindo misis na garibaga ah, na kukuya na nindo sa lungo si Mister. Saro pala niya na bayulasyon na pwedeng maging rason para mas kamo magsiblagan. Ah? Uyug-uyugun mo. Moreover, there were numerous attempts made by Gary to save their marriage. Uy, siyempre namumuot si Mister. Nagigibunin paagi na agasultiro pa sa nangani. Grabe ang mga ah, pinagigibong paagi. So kulit digdi, flowers duman. O, nagbabalo pa man. Si Mister na ariglaro ng gabos through counseling and interventions which were nonetheless futile. Dahil nangyari. Oh, mga katindugon. It also gave weight to the testimonies of the husband's witnesses to back his claims of a controlling attitude by his wife. So siguro si Mister nahihilingan mga pagtaraid na garipirmina sa nang garingaya pirmina sa nang rokro kun bagang ang salampati. Manong-waning rin ang mga rokroko na sa firmi si Mister. Ganitay na bagaki nahihiling sa pandok na kaugmahan. The Supreme Court decision reverses the 20s of the Court of Appeals in favor of the wife. The original petition banned for legal separation with urgent application for visitation rights was granted by the Regional Trial Court ng City in 2017. Pero kanakabot na duman sa Korte Suprema, iyo na nga tindugon na nagaribaga ng kuyan sa dungo, kapirusa ang lalaki, na sunod-sunuran na sana sa lalaki, oh, grounds pala niyan mga katindugon, tangani na i-aprobaran itong pigahagad na lesyon.
1: Si Bueno Sa!
0: Iniyan mga gustong resolveran kada a house bill na pigbubusol kan sa tuyang kongresista as na pinuknan kan dating congressman Edsel Castilar Lagman na duman nganit na sudyaan si dating congressman Marculeta na igwaning birds sa kunya Biblia na nagtataram na till death do us part. Sabi kan sa tuyang kongresista show it now! Awalat mo na pala niya. Tada yung internet digdi sa Kongres. Mga katindugon, ang mga arog kaining, mag-agom, klase nin kasal na medyo iba na mga katindugon ang atmosphere sa laog kanarong, dapat inibako sa na legal separation. Dapat ka ini-divorce.
1: Si Bueno Sa!
0: Tangani na matawan pa man sindamanong manining oportunidad na mag-ugma, makakuanin na kapartner na tatao magsinabutan talaga. Sabuton ang kakulangan kan lalaki, siring man sabuton ang kakulangan kan babae. Tayo yan ang tunay na paggawa.
1: Si Bueno Sa!
0: Iyan po, tabi ngaya, Pader. Sige, salamat. O, basta tandaan, mga mag-agom na ang pundasyon kan sa indong pag-inibanan, pagkamuot nin tunay. Nagkaigwanin produkto, mas lalo na maging dayupot ang iribahan. Iyan? Makuarog na kang puros na sa nakilas-kinasan. Maghilingan, magsabatan si Mr. Buda, si Mrs. Ayabaan na tinsyonado ang kinaman. Inyo? Di, kunaro ka, yan silinso na sa nalugod. Inyo? Di, taod-taod. Ani ba pa?
2: The escalating students population, Tabaco College, it counts for teaching positions in various baccalaureate

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. 24 oras ang sa indang mga serbikan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng Mari ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pag duman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Nahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Mabilis, kumpleto, at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapies para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombs ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7 to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura?

0: ng oso. King, king, king, king.
1: Mga katindugon, ang gabos na eskwelahan sa kapalibutan naglalaom sa saindupong tabang tangani na maipreparar ang mga eskwelahan. Paipreparar sa paag paglinig kan kapalibutan asi mga katindugon pag-repair kan mga tukawan na pwede pa. Actually, sa pinakadakulang problema kan mga eskwelahan ang mga tukawan na dekada nang day man lamang mga katindugon na babalyuhan.
0: Si Bueno sa King!
1: Mga katindugon dyan sa San Jose National High School, 50 taon na siya na nagsiserbi sa tuyang mga kaakian

0: tulong taon na po ako dyan bilang pamayo ka ini. Nakareceive kami nin sang gatos na tukawan halya plastic. Day nga ni mga katindugo nagsarong taon. An mga plastic na tuwa, tukawan palan manong mani, mga matapuon.
1: Si Buen Osa! King!
0: Poon ka ito, sagkod sa mga oras na ini mga katindugon, dahi, kinagaabot na bagong tukawan? Ha? May bago kaming 6 classrooms mga katindugon, 2 story. Matatapos na ngunyan na si Mana, ma-turnover na, magagamit na para sa pagbukas ka ni school year 2026-2027. O di dapat mag-ugma. Iyo po, labi-labi ang sa ugma, taan sa no si National High School, natakwanan, kibagong school building sa paagi pa ka ito ni dipuntong Congressman Edsel Castilar Lagman na pigpadagos ni First District Congressman Criselle Bursi Lagman. An ing provision para sa tukawan.
1: Si King!
0: Di ano ang pahin? Masam mga katindugon. Kan mga tukawan na pwede pa? Isipon mong da ipangani nagsarong taon manong maniso sanggatos na plastic na tukawan na tinaukan probinsya, mahiling mo, puros na PWD, kinabang! Kayaan sa tuyang obserbasyon, magayon itong bagong disenyo kang Department of Education. Pero ang apot, no arin maabot. Ha? Dahil na kan mga plastik, dahil na mga katindugon kan mga bakal-bakal, anipiso na bakal, tapos pigtatakla pa ang uniform kan mga aki makairakon. Mas maray pa kan panahon niya to manong mani na ang tukawan sa eskwilahan purong kahoy. Hindi lamang ki problema. Ang problema duman kun mga sumbikalan ng mga aki nagbabaraguhan. Kaya pag ngayo-ngayo kabi mga magurang nabaad lamang kun igwa sa indoke karpintero magdusay man lamang kinagkapirang tangani na makapagkumpuni ki mga tukawan, dakula pong pasalamat as in Diyos mabalos po sa indo. Ano ngaya buwen nalapakan ka? Madara kami ki martilyo, madara kami ki sirutso. Samuya pa ngay ang pako.
1: Si Buen Osa! King!
0: Aw, kunigwa ka mo baga ngaya? Ha? Na natitipon man sa nadyan, tibaan kong taklaon man sa naan pa ako, daraho na po nindo. Iyo po? And, si mga matibay man mag-garden, baad duman man po kita magtutok, bakusa na po itong mga surusigidan pahitunta. Palinigan ta po talaga ang bilog na campus kan iskwilahan. So mga nagtuturo tambo dyan na mga abot, iyo po ito ang pahitun ta. Ha? Bako sa naman for compliance ang pahit niya to naman dyan, may darang sigid-sigid. Ha? Mas dakul ang marites kaysa sa paglinis.
2: Pasaway ka!
0: Iyo po! So, udok sa buot na pag tamang tangani na malinigan po tulos niya to. And by the way, kung mapupwede, atab po kita magpasiring sa mga eskwilahan, tanganing makaibitar po kita duman sa matinding init. Kung pwedeng alas 7 niya, o na po kita di, mas maray, makapagpuo na kita. Basta kung mapupwede po, magdara na po kita kigamit. Iyo? Asadol, kung bako sundang, mga katindugon ta, bako sa nasigid-sigid ang pahit niya to dyan, dapat si mga nagtatambo na mga awot na talagang namaransiwal dyan sa mga gilid kan kudal, ito po ang pahito niya to. Iyo? And kung may mga existing man,

0: nagulayan sa paaralan, kunailing nindo na ay maluyang klase ang pakalayout ka ini, pahito na po nindo. Ayaw, tabangan po nindo kami. Pagabot naman sa pintura, ah, tibaan kunig wala mang kimagdara, tibaan lamang kun may magtaoman nga niya kisiminto. Dakulon sa nangayabuin o nga raga dun kamong kinaban.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Dahil paano kami maghagad, Jadinli, Madam, sa mga taga-basod malilipot, kundi kami maghagad, paano lamang, tayo man talaga ki, magiginibo ang eskulan. Kay Madam Jocelyn Bilison Claveria, sa mga taga-hunop, maray na agaman sa indo, basta po ano ha, ako, ang pangapudan ko ini, sa gabos, bakusa naman sa San Jose National High School, sa gabos pong iskilahan, elementarya as in sekundarya na mga pampubliko, dahil ang tatalagang, ngunyan po, ini ang ipinagtalaan na panahon para po sa Brigada Eskwela. This is a week-long maintenance activity na ipinagtalaan po kan Department of Education. Kaya, ipreparar, we have to prepare the school for the opening of classes for school year 2026-2027. And June 8 po, mapuon ang kralasihan. Iyo po, madam. Uy, sir. Iyer, mapalitaw yung mga kami duman. Mga kami duman ki. Ay, kinaman ka kaya buwin. Nakulon sa nang pangangaipo dyan sa eskulan. Pero ang talagang pinakamatinding concern kana San Jose National High School tukawan mga katindugon. Nakakapag-provide kami ki monoblock. Pero bako po, komportable para sa mga aki na mag-klase ang gamit monoblock. Dahil po siya ki suratan. Bako, kaitungani. Baga, kan panahon niya to, talagang perming may bit-bit kitang tukawan na pandiurag. Yo, ginibo pa kan sa tuyang ama, ginibo pa kan sa tuyang magurang. Pag enot na ralaugan, bit-bit mo so sa imong tukawan. Pakatapos kan ralaugan, bit-bit mo naman pa uli. Ano man eh? Malanding pa sana siya. Di paano lamang sa agang anting kon inkaso.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: 38 minutos na makalipas po ang alasays. Mahapot ka mo. Preparado na ngaya ang mga eskulahan. Igobaganin bagong i-implementar ang Department of Education itong three-term school calendar kasalida aping period. Pawasan ngayon kan trabaho kan mga paratukdo dati baga ngayon apat na beses nagpipreparar kan piran. Ingon yan baga ngayon dati baga ngayon na pigigibo kan mga teacher kadakol pigbawasan na baga ngayon unyan tapig dao na duman sa mga non-teaching personnel itong mga office works as in iba pa kusta katuto. What? So iba aratabon sa senda mga eskwelahan dyan sa sugod nag kuya naman nag post naman so sa kuyang barkada si Pal si Boss Madam Eden Asiado Batalya. Di mga maiguson, aratabon si mga Ama Brigada School. Kami po, dyan sa San Jose, igwa kami ki kick-off ceremony, ngunya na 7:30. Di itsa ng minutos, ang importante, maipahayag kan sa muyang Brigada School Coordinator, sa kuyang partner, si OIC AP2 Ma'am Salvi Mahadillas, mga katindugon. And syempre, ma-i-guide ang sa tuyang mga volunteers kung ano po ang sa tuyang target. Halimbawa, ngunya niya na enot na aldaw, arin ang gusto niya itong pakarayon. Yeah? And then, ang masunod na

0: aldaw ano naman. Pero sa tuyang instruction, mga volunteers, duman sa mga advisors, ma-focus po sinda sa indang sa indang classroom, and then duman sa luwas, you know, tangani na kuyan. May kanya-kanya kitang target kada aldaw na dapat matapos. Kaya nga ni importante na maski puro ba no, magkaigwaning kick-off ceremony. Pero pigiski po niya to itong mga parade-parade at pigiibitaran po nga ni niya to na tun po kita kan matinding init.
1: Si Bueno sa King
0: 41 minutos na makalipas po ang alas 6. Panagos mga katindugon, ana diringkilan duman sa kapungulan kan panggugobyerno. Gabos-gabos dyan sa social media na nahihiling niya to. Kanya-kanyang mga grupo na asin kanya-kanyang mga puntundang pigpapahayag. Pero kita po na mga naka-experience na kan labi-labing pang-abuso, pagamit kan puder, mga katindugon, na ang totoo mas minapabor sa indang bulsa, day naman kita ninda maiitsaran. Day naman kita mga katindugon pwedeng patubodon pa.
2: Pasaway unaw ka!
0: Naan sulamenting dapat niya tong giribuhon mantiniron mga katindugon sa satuyang isip, sa satuyang puso na dapat dai na mautro ang siring na bagay.
2: Lato ba na yan?
0: Kamo po giramay pigpapagirumdom kan programang kigkig. Lalong-lalo na iyan pong mga kuryador na nagagamit kan mga nindo na kamo maging sacrificial lamp, magi kamong sakop kamungon yan, mga katindugon kan mga otoridad, kamo kan mga parabukis.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ang saro nga ni sa mga tigahapot ngon yan kung sisay ang parabukis dyan.
2: Lato ba?
0: Sisay mandig di sa tabako.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Dati baga, illegal talaga iyan ang wedding. Kaya nga ni, inaprobaran kan gobyerno na magkaigwaning small town lottery. Sa small town lottery, igwa po din mga porsyentong pigtatao sa probinsya, sa LGU, igwa pa nga ni sa PNP. As in, iba pa mga katindugon, legal po iyan. Kaya lang, itong mga very enterprising niya, itong iba na mga katindugon, nagbubukis.
2: Lato ba na yan?
0: As in, ang pigagamit kan mga parabukis, kamong mga kuryador. Banga-banga nga niya, ang tunay digdi, sudigdi man sa palusot. Ang problema kung kamo madako?
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mamultang-multang unyan, 30 mil.
3: Kaya, pa man.
0: Kaya nga ni, nagkukuryador ka, tanganing makadali ka lamang ki sarong kilong bagas, madadakop ka ngunyan mga ikakarsil ka, kakasuhan ka ngunyan ka na violation sa illegal na sugalay, kaya kunigwaman sana nakalaog ka na po dyan sa legal na operasyon ka na STL, dyan ka na po nakatindugo niyo dahil na mag sabay dyan sa bukis na makaki dito ng mga arogan. Ano mga katindugo, dinabot na naman kita ninaw aras tanganing paramientos na mamaaram digdi po sa programa ang Kigkig. Salamat sa mga nagpasiring digdi tangani na maghatod ni ayun na duman sa mga katindugo niya to na nangaipo si Madam Florinda Bitadura kan Kanaway so anyos ang sa iyang agom si Carlos si Tintay Uno na iyon may problema. May nagpasiring digdi sa muya, igwana naman nga ni kinagtao, tapos kasubago may nagpasiring digdi si Madam, sabi niya, hanaya duman, ta malakan sa tuyang tinawan, mga katindugon, duro-diritso na nagpasiring na duman sa, binalikan na sa iyang agom. Ayo po, salamat po nindakula sa indo, as in out pa man lugod na magbulos ang grasya sa indo, as in maging bukas permi sa pagtabang lalong-lalo na sa mga pigadong arog ni Mrs. Florinda Bitadora. Thank you so much sa satuyang mga

0: na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery as in Inting in Salon kay Ate Bent Barsaga. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy as in Madam Girlie Maya. Sa Adam Lack Laundry Shop sa mga honestong crew. Siyempre kay Sir Nals, kay Mambing, kay Lian Calmada. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center. Kay Boss Nestor as in Madam Helen Berwenga. Thank you so much man kay Tabaco City Council Reader Burse. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Kasabay si Manong Mani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: You're listening to One Radio News FM. Tinna sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang Pulse is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Kawayang buhay lahat ang programang Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley. Itong imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ha, lagi po nating binabanggit, hindi po natin nakakalimutang ipagmalaki na naping Golden Globe Award, National Customer's Choice Annual Award, pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ha. Binabanggit po natin yan kasi alam po namin na gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape. Sa lasa, ano, sa aroma, panalong-panalo, mai-enjoy mo ang pagkakape, marerelax ka, tanggal ang stress mo, ha? Literal na pampahaba na. E lalo na pagdating po sa benepisyo mula sa mga sangkap. E ang Best Cafe, maraming beses nang napatunayan, kinilala, tinanghal at ginawaran bilang pinakamagaling na herbal na kape sa kaya kung magkakape ka, ha? Tiyakin mo, kung gusto mo ng sulit na pakinabang, sulit na relaxation, sulit na enjoyment, at syempre sulit ang presyo, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Lalo na ngayon ha, na maliban sa ating blend na 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang Best Cafe Go 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, lalong pinarami ang piling-piling sangkap, para lalo kang makinabang ha. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap na tulong para maiwasan ang chronic diseases gaya ng cancer, high blood pressure, diabetes at sakit sa puso ha. Maging problema sa atay, dyan makakatulong lalo ng mga sangkap ng Best Cafe Black. Pero maliban dyan, syempre pampagana, pampalakas ng stamina para sa mas mahabang labanan ni Mr. at ni Mrs. Ibig kong sabihin. O parental guidance yung ating programa. At syempre nandyan din ang Best Cafe 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw ng ekstrang taba at ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan, kamachuhan. Syempre ang Best Cafe, ang Food and Drugs Administration. Registrado sa Intellectual Property o alim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Misis. Gusto nyo malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bayan.
6: Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susan.
4: Makalang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, if unting naglas ng aking buhok at kumapal pa ito, mas mura pang diham ibang hairy group shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo.

0: with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Hira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Mauntong ito bago ko talakayin ang dalawang topics na napakaganda ano po na ilaman ha. E syempre nais kong kilala ang ilan sa produkto. At ngayon, tong araw na late ko ay ang oil, ang Kyusai, K-Y-U-S-A-I. Yan po ang spelling Japanese yan. Na yun ay relief or ginhawa. Kasi yan talaga ang maibibigay na tulong sa inyo ng Kyusai. Kapag yan ay hinaplas ninyo sa inyong katawan ha. Eh may mga sangkap yan na katas ng luya, ano, sili. Tulong yan para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang pakiramdam, bumaba ang stress mo, at tulong para ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan. Ano? Kyusai Massage Oil. Ano? At tulong din po yan para po ma-repel o maitaboy ito lang. Ang totoo po niya is, pag kayo ay nagpatak ng tangtasabig at nilanghap nyo ang puso, napakalaking tulong niyan para guminha mula sa sipon at sa ubo, ano, mga ka-wellness. Talagang marerelax ka ha, at hindi mahapdi sa balat, hindi masakit sa balat, relaxing, ano. Kyusai, napakahusay, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Kyusai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga husay ang
0: Kyusai Massage sa katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto, at mapabuti ang blood circulation. Kyusai, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong.
3: Hi, Steve. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga.
5: Dahil at sinong kalabagi ako? Makinis lang.
6: Parang vatang-vata.
3: Yeah. Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil
7: ERA, 3-in-1s with arbutin, glutathione, and collagen. Nakilala sa buong mundo na napatunay na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na.
7: Malata.
8: Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng food and drugs. Mabibili sa mga.
1: Mga ka-wellness ha, ituturo ko po sa inyo sa araw na ito ha. Diba sa gabi ayaw po nating naaabala yung ating tulog. Gusto natin quality sleep, dire-diretsong tulog, at maganda yan sa kalusugan. Kaya lang kapag nagkakaedad daw ang tao, madalas na ang pagtayo para umihi. Ano po? Maaring problema po kasi yan sa ano. Sa pelvic muscles po natin, problema rin po halimbawa yan sa prostate sa mga lalaki, ano po. Pero alam niyo po ba na pwedeng maiwan yung pagtayo-tayo sa gabi para umihi, mga ka-wellness ha? Kahit may problema ka po sa prostate gland o may problema ka pa sa pelvic floor mo, ano po, o sa pelvic muscles mo, okay? Pwede pa rin pong makadunasan, ano, ng pag-ihi para maiwasan po yan, para maging dire-diretso ang tulog by tulong na exercise po dyan, mga ka-wellness, na ituturo ko po sa inyo. Ganito ang gagawin nyo po, ah, mga ka-wellness, oras po kayong matulog, mag-aplas kayo ng Kyusai Massage Oil, ano, sa mga braso at binti, paa at kamay, ano, pati sa likod. Tapos, humiga po kayo sa kama, halimbawa, o kaya sa sahig. Lagyan nyo po ng dalawang unaan nyo at ipatong ang paa. So lumalabas, mas mataas yung level ng paa nyo kaysa sa inyong katawan at ulo kasi flat yung inyong higaan eh. Lagyan nyo lang ng dalawang unan doon po sa bandang ilalim. Itaas nyo ang inyong mga paa. Po yan ng 5. After 5 minutes, palitan nyo pong itataas yung inyong paa. Itaas ang kaliwa, ano, sana naiwan na nakapatong sa unan. Na itaas ang kaliwa, i-hold ninyo ng mga ilang segundo, ibaba, then yung kanan naman itataas nyo habang yung kaliwa ang nakababa. Palitan nyo pong gawin, ano, mga ka-wellness, taas ang kaliwa, i-hold nyo na ilang segundo, dahan-dahang ibaba, tapos yung kanan naman po. Gawin nyo rin po yan sa low minutes. Sir, sa inyo parang 10 minutes all in all, 1 hour before you go to sleep po ang inyong gagawin. Bago matulog, umihi kayo. Mapapansin nyo ang dami ninyong maiihi. Lalabas yung ihi ninyo, halos walang matitira sa inyong urinary bladder. Tulog po ninyo, Loy, hindi maaabala sa pag-ihi ng pag-ihi. Tapos, yung pag-ihi

0: inom ng tubig, gagawin nyo po ano, 2 hours bago matulog. Yan yung huling inom ninyo. Maliban na lang kung iinom kayo ng gamot bago matulog, yan. Pwede kayong uminom ng tubig pero konting-konti lang. Sapat lang para maitulak yung gamot na inyong iinumin. Pag ginawa nyo yung exercise na yan, mapapansin nyo mababawasan yung pagtayo nyo sa gabi para umihi. Diretso, quality sleep, health.
1: Ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the... Here's the for everybody! It's Dr. M's Amazing Tea!
3: Dr. M's Amazing Tea!
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves, extract natural taste, high in nutrients!
3: Amazing Tea!
1: A healthy tea drink for everybody! Stress Dr. M's Amazing Tea na! Masakit ang katawan? Relax ka lang! Mag Dr. M's Amazing Tea na! Also supports and severe diseases like cancer and heart problems due to its properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supplied.
4: Takiting? Malamang. Ikaw ay may mineral deficiency. Sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral. Tissue, manganese, iron, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Mineral food supplement. 100% natural at aprobado. Pag-administration, kaya napaka-safe inumin. Mabibili sa mga pulgara.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, lagi ka bang dinidighay? O kaya sumasakit ang tiyan mo? Ano po? O kaya parang susuka, no? Pasintabi sa mga kumakain? Isa hilan, mataas ang acidity mo sa katawan. Marami na akong naituro para maiwasan po yan. Pero ang i-highlight ko po ngayon, ha, alam nyo bang dahilan ng pagtaas ng acid sa katawan ay ang asukal? Baka kaya lagi ka pong parang nasusuka, sumasakit ang tiyan, ano po, dighay, parang feeling mo bloated ka sa makatwid, mataas ang acidity, mahilig ka sa maasukal na pagkain at ino. Herbal na kape ngayon, kahit mga pangkaraniwang kape, mga juice, natadtad po ng asukal. Makikita nyo naman yan sa ingredients list. May mga nakalagay na sugar, ano? Mga kawelas po dyan. At kahit walang nakalagay po na asukal sa ingredients, baka tinatago niyo. Yan ay binudbud nyo, makikita nyo naman na may asukal. Ang totoo niyan, karamihan na nakasashay ng mga inumin. Kaang sangkap po, mas marami ang sangkap, pinakamarami. Well, po, kaya iwas-iwas sa maasukal na pagka-inumin. Kaya inumin ay asukal, herbal na kape, herbal na juice, herbal na asukal, ano, ako sasuggest ko, iwasin yun. Diyan ang pagtaas ng acid sa inyo. Ano? Tingnan nyo sa cafe variants, no sugar added. Ano? Stevia ang pangunamis, healthy pa. Ganon din ang Best Juice brand, 10-in-1+1. Ganon din ang Dr. M's Amazing Tea. Mga asukal yan, ang pangunahing tagapagpatamis dyan, ay para magdulot ng maganda sa kalusugan, ha? Iwas sa maasukal na pagkain at inumelness. Okay po? Nang sagap ng magdagdag yan sa pagtaas ng acid sa katawan. Kasi kapag acidic ang maraming sakit ang pwede pong magmula dyan. Maraming malalalang sakit. Kaya iwas-iwas, ano? Dagdag na kaalaman yan para manatili po tayong malusog at humaba ang buhay. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
1: Your best source of music. This is One Radio News FM. One voice, missions. One Radio FM. Nita, tamang impormasyon at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: You're listening to One Radio.

0: instante. Dati, lalalis ang aking buhok. Kaya noong agad itong agad ko, aba, effective nga. Wala ang paglagay. Ito, hihama kumpara sa group.
1: A natural for mineral scrub helps prevent and store hair fall. Ira natural or available.
2: Hi, I'm Credeb and Sweet Si Kada.
3: Hello, Foggy Point.
4: Kadala sa chi. Hindi ako.
5: Bakit? Bad, Ira.
2: Girls, hirap ko. Peace artista.
6: In one with Kasayon and Koji. Ang tatlong ingredients na mga laboradong tulong para kumina.
7: Ako,
8: Malata.
9: In one soap. Food and drugs administration. Mga soap.
10: Inihato Carlos. Mantinidong 8K. Cashin or gang mga jika. And siyang tabi sa tubangan kansi. Ground floor. Chow Pini. Sentro malilip San Isidro Ilaway Pro City Sinipap sa Pinto si Problemong Gcash Mag-Rubis ito
11: One Radio FM Your news of news and music This is News FM One music One voice One mission One station One radio FM Tamang balita

0: the best. Matutugan. One. Ito. Radio. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Shada, ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng madadango. Parada 30. Parada 30. International, national, lugares, as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa inyong driver, as in tagapagbareta. News director en Bordeos. Parada 30. Parada larga. On Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatud sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 20-in-1 Coffee with Best Cafe Black. Cups in with Herbal Mix. Massage Juice Ring. Vessels. Mautica. Parada 30. Barreta Lugan. Parada 30. Parada 30.
1: Diyos maray na pagkaaga, Bicolan dyan. Yon na kan sa tuyang mga bareta. Ngunyong pong aldaw ni Lunes, Hunyo 1, taon 26. Ibahan tatabi sa pagatudkan mga bareta dyan sa Technical Department. Yon po dyan si Manny Almoguera. Si Ed Bordeo sa pagatud bareta. Sa pagaditang tuyang mga bareta, kamugtakan.
0: Parada 30. Weather update.
1: Sa oras, alas 7.14 nin pagkaaga. Kasubago pong alas 3 nin magumagahon ang sentro kan matakan bagyong si Doming Karkulo base sa available 600 East Anit Bayat Batanes sa coordinates na 23.127 East. Iguay nining maximum sustained winds na sentro ano sa Sastines na nagabot na sa 160 km ang kada oras as inihiro north-northwestward sa kaskas na 15 km ang kada oras. Southwest monsoon o habangat ang nakakaapektar ko niyan sa Central Luzon, Southern Luzon, as in sa Western Section kan Visayas. Dahilan po kan habangat, magiging madampugan kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran as in thunderstorm sa may parte kan Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa as in sa Western Visayas. Local storm apektar parte kan sa tuyang nasyon na yuman na magdadaranin sa masitanda pang isolated run. Mientras tanto, nagpagirumdum ang National Water Resource Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dalang tamas mababa pa sa minimum operating level ang angkat dam. Ang panginot na pinagkukunan ng tubig duman sa Metro Manila. Sinabi ni NWRB Executive Director Sibilio David Jr. na buminagsak na sa 173.4 meter water level kan angat na 180 meter minimum operating level. Sigon kay Sibilio, nagpuna sindang magpautob ng contingency measures matapos magpaluwas ang pag-asa ng illness na posibleng magdurar sa Gusto Desyembre o kaya sa inot na party kan taong 20 kan Mayo 24. Pag-report man kan pag-asa na naka-experience ang Metro Manila as in ang 25 probinsya sa Luzon. Ang tagmaran nangyari kung nagbababa sa 60% ang average na rainfall noong ulan. Maski nga ni pinakaperang pag-uran as in thunderstorm sa masunod na simulang pag-asa matindi pa ang epekto kan El Nino kan kawasa. Nang patani danas 97% kan potable water sa Metro Manila ang minadam. Babawasan ngunyan kan NW Oral daw kan water sa mga concessioners tangani na i-prioridad ang consult sa WR supply ng mga rasyon man in sa publiko ran pagi tangani tubig sa pang Oral daw ilina aldaw sa may party kan down party kan Daenis Norte ngunyan na put sa 42 degrees Celsius ang sa legal 42 ang heat index sa pero ngunyan sa Birak Catanduanes 42 ang heat index sa City Masbate 3 degrees index sa 3 Celsius man ang heat sa may party kon pinakan mainit 3 shot sa may pinagabot sa Celsius sa Bio Ginubatan Celsius mantang Bialba 3 degrees Celsius ang heat and ngunyan sigon lawas na advisory kan pag-as
0: Parada 30.
1: Nagatuduan sa oras sa 7.18 Bicol Region Delegates pauli na makaliis ang mga kompet sa palaro 2-1 sa Agusan ang pagpatanid na beachgoers nalikayan ang pagpasirin ng pamilyar guwanin presensya ay ang toxic ang pangpatanid sa baga kababayag bakal nin cool supplies asin an ibareta. Masunod na po yan pakalipas na piranyatong pagirumdong.

0: na sanhin ang pagsikip ng pagtibok ng inang di inaasan. Kailangang bantayan.
1: Boss, sir!
0: Pinagsama sa okra, saluyot at panax din sa tulong pa sa normal ang labanan ang alta presyon. Regular na ihilina sa pagkain.
1: Boss, herbal capsule!
0: Ang mga herbal

0: Huli ka! Bumibili ka ng Bain Stay Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po Bilak. Diyan, patira dito sa diet.
3: Bain ang napit.
2: Dapat antok sa klase. Pero simaminom ako ng best na pansas. Gising ako sa klase. Mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang ko. Hindi na kasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang ng kape?
2: Mas na best cafe masyadong matamis dahil meron yung natural sweetener.
0: Oh! Ano pang hinihintay yung best cafe green big green 6-in-1 coffee mix? Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyo na 30
4: Parada 30 Retang Lokal.
5: Diretso kita sa Ibscan sa tuyang mga barat. Ipinahiling to the volcanology and seismology and pinakaskas na video footage in Laba as in pagkagama kan mga material kan mayon laps sa density currents kan Domingo din 31 the volcanology ng Laba effusion na irehistro po 50 code alas 6:57 in Bangi base sa indang ipig social media enod ka ini saldo man ka na henong PDC event na nagan na kunsain ang bulos o minabot sa pokoma 2,000 meters sa misiring sa misiga dagdagpakan P-box ang PDC nagpalawang color abona ang sakod sa 100 meter bago na hiring sa east sa pinakang huring datos kan ista ito 46 na magkakasunod dal down action ka na pansos kan Laba pero ka rin sa usol sa nakabandera sa alert level number 3 kan intensified unrest o kan magma mantang mahigot na pinagpaglaog sa 6 permanent danger zone kan suma kan pagsabog sin ang peligro kan mga volatility. Mientras tanto naiuli ni Casitas Camo kan Balay ang gold medal sa palarong pag-26 inado ka billiards competition sa nagpapetisyon duman sa Agusa. Uli kini inumaw si iyang skill din asin ang dedikasyon na nagtabako sa nasa sa iyang lulog na munisipyo ang sa iyang achievement bilang billiards enthusiast atong inspirasyoneta sa paagi kan Pursige para sa bilog na Bicol Region. Katakod pa uli na Bicol Region mabong palarong pambansa ngunyan na taon duman sa Pepet Bicol Regional Sports Officer Francisco Dexter Siso na haros sa alagad sa nagikan sa Camarines Norte ang papauli pa sana sa aga bitbit na ang 13 gold medals mantang 19 man ang silver medal. Sinabi ko rin yung kumpara ka nakalihis na taon anong na gold medals sa Diamonds niya pinaglalauman na makakalaog sa Colhulita basahan mga probinsya Tanao Region mas step up si Bapa talaga o asin ang iba pa ninhulita nasa dipilis sa rank alagad but sabihon nasa 120% increase ang Rion hali sa pang sanom paninda ang tracing gold sa ito man na training asin suporta kan mga stakeholders asin local government units and leadership kan division sunod kini sinabi ni Siso mga Rion sa palarong pambansa pag-ibon ng history sa lado kan swimming si Madeline Alindugan para sa Bicol Region na patman siya sa mga maki para sa suporta si Ligman sa gabusa naging para yumpo kan bilog na rin sa palarong pambansa 2026. Alas 7:30 na nin pagkaagan ang talks sa mga kao sa pagbaka limang school supply classes sa Unyo 2026. Sigun kay Ban Toxic Campaigner Tony Dison na binusisi ninda ang nagkakapira sa mga school supply sa sindan in chemical sa indang karak na diskopira sa mga bag, container, mga plastic as in iba pang pencil case panin nakakahulong na chemical arukan lead. At Dison na bako gabo sa school supply kung kaya pinagbasinkan school supply na halion ang mga chemical sa mga kagamitan pang aki. Permian nga ni lead content ang mga school bags alis gloss ng mga bright gamit kan mga so na mita regulated sa nasyon ang sinasya na ma-exposed hindi ang mga hoben hulita haloy na oras ang sinasya sa mga eskulahan na sa ingestion maapiktan si David Health Organization na maski pa low igwang tendency na ang maski pa habab run chemical
4: Parada 30 30

0: Alas 7.32 na po kapanagos ang bureaucratic resources sa publiko na likay ang pagkakilinig din ng pasalabay. Sigun kay Bipar Bicol spokesperson Rua, namantang may nagkakapirang mga jellyfish sa labay, andain nagkakausa nin pagkaganaan ni sarong persona na matamaan kayo. Pwede sir man ining magkausa nin skin irritation o malugad ang kublita. Abiso kayo sa mga nagpapasiring sa mga beach resorts na magsulot ng protective gear as in magin vigilant o rugna kunday pamilyar sa saindang palibot. Sa presente, wala pa man na irehistro ang ahensya ni nagadaan huli sa salabay poon kan Abril kung sa'in nagpupuroon na magluluwasan ang mga ini. Padagos man ang koordinasyon kan Bipar sa mga lokal na gobyerno asin sa iba pang partners para sa information dissemination manungudigdi. Ni Briones, na ang mga SAR sagot sa bulan ng Hunyo, init man kapanahon.
1: Parada 30!
0: Alas 7.33 na po nin pagkaaga. Umuinabot na sa 12 ang bilang kan mga nagadaan sa pagkagaba kan Siam na iskalon nin edipisyo na nasa Irarom kan construction kan Angeles City Pampanga patapos na makuha ang panibagong biktima kaso bagong magumagahon. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nasa ika-dosing biktima na ang nakuha bandang alas 4:12 nin magumagahon. Oras matapos ining mapag-arman bandang 6 nin banggikan Domingo. Sinabi kan BFP na nagagamit sila ng iba-ibang kagamitan. Arog na sana kan pray bar, sledge hammers, jack hammers, asin ang acetylene cutting tools, tangani na maabrihan ang maibog na konkreto, asin maputol ang mga bakal na iyo ang nakakapagpahaloy sa retrieval operations. Kasabay kayo ni nagsagibo maning disinfection procedures ang Angeles City Health Office sa bilog na operasyon nga ni maprotehan ang mga responder na nagtatrabaho sa lugar dahil sa support na igwa ng mabatang parong sa lugar. Padagos pa ang search and retrieval operation mantang pinagsusuyod kan mga otoridad ang edipisyo. Sa pinakanghuring record, 27 sa 47 na biktima ang nailigtas mantang walo pa ang padago sa pinaghahanap. Magirumduman na nagpun ang trahedya, yung magpigpapatindog na basanin mahiwasan na multi-agency rescue operation sa naunang bita na lugar. Katakod kan baretang yan, kinong permarmani tabako, CDRR Mujer Gel Mulato, nasagod sa ngunyan, pinaghahanap pa man girare ang duwang tabakeryo. Ang pagkagaba kan Siyam na iskalo na building duman sa Angeles City, Pampanga. Nagahagad man nin pangaji ang mga otoridad sa publiko asin naglalaom na ligtas pa ang iyo.
1: Parada 30!
0: Lotto result na hagkaping may marina result sa ang best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blank, asin ang best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Makilista na tabi kan mga numero sa Ultra Lotto 658 uya po ang winning number combination in any order 9 53 43 39 3 as in 47 ang jackpot prize uminabot na sa 75 million pesos sa Super Lotto 649 uya po ang winning number in 18 21 7 43 as in 3 jackpot prize uminabot na sa 25 million pesos. Wara patabi kinanggagana kaya pagirumdum sa nabagatugang dinagad po ipaglaom sa suwerte ang sendong kapalaran. Magigos as in magtyaga. Tangani na masenso ang buhay. Ang lotto result hato niyan sa sendo kan kapeng may marina result sa salud din tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, and 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi iyan, mababakal nindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30!
0: Iyan naman tabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, asin i-share sa muyang Facebook page sa napon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagatudkan mga barata sa Technical Department si Manuel Mogera. Bangatugang de magharali tay guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos iyan kan sa tuyang programa.
1: Parada 30!
0: Ako man tabi ang sinong naging tagapagatod bareta Ed Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tinduguna!
2: Parta! Hatu Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Shorts 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Ala, ride mo! Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa! Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0919-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Center. Biya, siguradong smooth at safe. Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-482. Also like and follow their FB page, Anthony Infirmary.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal?
3: Okay, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung Sureener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Partner natin sa pagpabanggit ng detergent liquid soap and Sure Soft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihim ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm, tinang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head massage, asindakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic. Mag-text na mag-apod sa 0922-2520 Beauty Clinic, Tabaco Beauty, and One Place.
6: Ipatunay, piso sa katawan ng mga best ka from mix.
7: At ni driver, araw-araw umiinom ng kape. Dapat yung masarap at healthy. Ito ang best cafe. Nakatutulog pat na lakas sa buong araw na aking pamamasada at higit normal ng aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng the best talaga.
8: Best in one coffee. Best cafe gold. 20 in one coffee. And best cafe black. Also available. Best cafe green. 6 in 1 pesos lang per sachet.
9: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karanga. Bonbon Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber. Coco Lumber. Wood Molding. Hardware Supplies. Chemical. Cal Materials. Tiles. Power Tools. Gravel and Sand. And Hollow Box. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag 917-535-0599. 0939-9385 King James. Ikunukto sa abot kayang puwan. Come on and build it in King James Way.
10: Sa King James Ganda. Para 30.

Oy, good morning na sa Gabusyan. Baga para antabay punong nyan, ano, kan Brigada Eskwela. May ano dyan, Sir Manny, subliyong kong gerare tabi sa kopya, sa pingpadara dyan, SDS, baya? School Division Office. Oy, pasensya, kikisumaro kami tabi. Salamat sa pag-imbitar ni Madam Fatima Dibuen.

CESO 4 or CESO 5 and School Division Superintendent. Oy, salamat sa pag-imbitar, ano, kaso maalangan kita sa oras. Imbitar tabi ang Department of Education sa pag-imbitar. Nining alas 8 nin pagkaagad yan sa Tabaco North Central Elementary School. An kamautan man sa natabi kan pagka-kick off man ini pareho maski sa inbagang eskwelahan igwa kay mga kuro kick off ano. Pagpapakusog kan community partnership buda pag ensure sa safe conducive buda ready learning environment sa opening of classes tabi. Maria Bibian Turicampo tabi, good morning. And Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking. Pwede man ka mo ma'am, magpasirigini. Thank you very much. We look forward to welcome you to our 2026 Brigada Eskwela Kick-Off Program. Uniman o, ang Tabaco South Central Elementary School. Sa paagi pa, Botilo Chavineya and Brigada Eskwela SBFP Coordinator. May pigpadaraman digdi po na imbitasyon, ano? O magdangog ha, so may mga aki na pigpapaeskwela po dyan sa Tabaco South Central Elementary School, Vino Rostro, Tabaco. Nagahagad kaya nintabang man ang eskwelahan para ma-disseminate ang information na ini, manong eskwela as activities na mapon ngunyan na June 1 to 5, 6. Pinag-inganyar tabi ang mga magurang, mga stakeholders, mga volunteers, as in ang mga community members na magpartisipar sa school preparation efforts, as in para ma-informaran tabi ang mga learners, as in ang mga parents, manungod sa school and procedure for the incoming. Unitabi, June 1 to 2026, June 1, 2026, opening program for Brigada Eskwela in start. Iyo po, enrollment of incoming kinder and SNED pupils. Ano yung SNED na iniyo? Special guide yun, ano? Sa mga special na mga aki. June 2 to 4 and clean up. O nina, dangog ha. June, ungunyan pala na pizza o no, enrollment lang kan kinder. Buda kan SNED pupils tabi. Pag June 2 to 4, yan po sa Tabaco South Central Elementary School, tabi ang clean up drive, clean up, repair, enrollment and nutritional assessment activities. Naka-schedule sa June 2 incoming grade 1 and 2 pupils tabi. June 3 incoming grade 3 and 4. Maglista na kamo June 3. Di Martes pa pala nako. Naka-schedule. June 4, tabi, mga to, iniso incoming grade 5 pupils. Pag June 5, clean up, repair, enrollment, incoming grade 6 pupils, and nutritional assessment activities, culminating activity. And information na yan, tabi, mga tugang, hali po kay Ma'am Delma Botilo Chavineya, ang Brigada Eskwela SBFP Coordinator. Duman ni Rodel O. De Sus, ang Principal South Central Elementary School. Sa pinagigibong Brigada Eskwela public service announcement. Tabi nakakuha kang brown belt bag. Nawara kan Mayo 30 mga alas 11 sa good alas 12 nin udto. Nawara sa Balay Saudan to Sentro. Makibalik na one radio. Matao na lang po na kaming reward. Ige sa makakakuha. May piguli man digdi si Pading Nathan Kanumoy na may napurot si Pading pero dahil ko sabihin kung saan na lugar napurot. Abi ni Pading 450 ngayon ito. So, duwa ngayon sang gatos na ako ngayon kasarong babae, budak ngayon kasarong para padyak. Ako ngayon napurot ko, uni ngayon ho, tasarong sang gatos. Piguli, yan dyan, napurot ani Pading Nathan Kanumoy. O kung kayo ka nagtalikod na Sabado, makikuha digdi sa One Radio ta kunday One Radio ipapanaumi ni sa iba. Iba. Good morning. Nadi kapos kita permit ramang ini tabian sa tuyang oras. Pero pait sa nakita ha ta surunod-sunod ang brigada.

0: Sabi kan iba ang Pilipinas ay gwa ning may pinakang dakol na budget ang Department of Education. Pero sa Pilipinas ka lang makahiling na sigean ngayon kan mga school principal, kan mga paratukdo para po sa Brigada Eskwela. Siging hanap kay mga donors katindugon tabi. Gulpian budget, pero so ibang mga pangaipo, piglao mga katindugon sa publiko. Hiling mo ng tibay, nahiling mo ng urag, ade. Good morning, good morning. Uragunon talaga ang mga Pinoy. Betsaon nungon yan ha, barasaon ko lang sa mga mensahe nindo digdi. Kini, iskusar na kita ta. May nagdigdi sa kuya, pigpainot ko na duman sa City Hall, ta, mahagad anin. Kuyan, nihong wheelchair. Dahil man kita na makaangkwa, digdi ki wheelchair niya ako sa radyo kung wheelchairan ka ipuhan para mga pudan. Pero kan mga nakatalikod kayang tao, mga natabangan, mga patarabang-tabang mga kababayan ta, so wheelchair na dahil napigamit ninda, ipigtao naman ninda sa ibang nangangaipo. Sabi ko, marikon igwapang siring ka yan, kaya huto na si nanay, yan ko, dumang ka na sana sa LGU. Matabangan ka kan kunya Welfare and Development Office. Antonio Camaya, Aluna Bio, kay Ginabrera Christian, Perla Bindal, Ligaya Bonavente, Nora Nero, Perla Bindal, Elsie Bungalo, Susan Bungkakas, Cherikar, Josephine Bikilio, kay Christy Balingbing, good morning man. Good morning man kay Rowena Mores. Slaonon, good morning. Paagiyong ka-downloads ka rin por sir sa South. Testing ko na dahil paagiho. Iparadyo ko siya kay Sir Manny. Shane Kral, good morning. Good morning, good morning, good morning. Buda, ang aram ko, ang mga mabrigada ngunyan tabi, sabi ba gani Tol Tolentino, ang bago po na secretary kan Department of Labor and Employment, Dolly Director Tol Tolentino mga tugan, na subanga beneficiaries tabi, masabay sa paglimpyan. Good morning, Tabi Sir Ed. Pabati po ng happy birthday kay Henry Mark Casquejo. Diyan po sa Matagbak. Henry Mark Casquejo, pakantunin mo naman kami. Happy birthday sa imo. Ang pagmantihan kada mapika tubig eruma. Wilbert Betadora, good morning, Tabi. Good morning, good morning, good morning. At yan naman na utok kita, Tabi. Magdadarangugan, ha? Ay, oras tangani para mientras na magsuro si Riblagan. Amo! Sa pangaran ni Indugabo, sa pangaran po ni Sir Manny Almoguera dyan sa Technical Department. Alas 11, sagkod alas 12, duman po sa programang Tirador sa Uno, kita tabi magdadarangugan. Thank you all sa padagosin nung pagantabay. Oy, makisumaro ha sa paano huntaan ini an scam na kunyan, scam na gobyerno. Gulpi ang budget sa Department of Education. Pag-abot mga katindugon kang Brigada Eskwela, pigdalaom sa mga magurang. Siyempre nga sir, kaipuan yung participation ba kung i-improve na suharaga dun na kinakaipuan budgetan ang pigpaparaharagan. Pintura. Good morning, good morning. Bangan nga sir, may MOE man ngayong eskwilahan. Totoo man, pero kulang da dyan ang budget. Ay inda. Salamat po kasi nung paragos sa pag-antabay. Hindi po sa One Radio News FM. Ako po ang sa inyong nakaibahan, dahil po ninyo ba, Sid Bordayos po lamang. Ang sa kuya tabing angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindug na! Good morning, good morning.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One new voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini.

0: digestion and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, tindugo na!
4: Tindugo na!